0: Akinyi.
1: Flora Akinyi.
0: Flora, sema Flora.
1: Flora.
0: Not Flora.
1: Flo. Fro.
0: Flo.
1: Flo. Kwani nasema?
0: Fro.
1: Nasema Flora.
0: Sema mara mbili. Flora, Flora.
1: Flora, Flora.
0: Flora Akinyi, no area 7, namba yako ikisha na 408.
1: Yeah man.
0: Nakupatia hiyo tao 1,500.
1: Yes I.
0: Ukitufungishia meditation bonus. Na wewe mwenyewe umejishindia 33,200 kwa kikapu namba 2.
1: Papasike, si ndio?
0: Papase.
1: Lazima na lazima. Yeah! Hiyo design, si ndio?